se weni anje esansa nyanko pao esane wamane anje sa wamo ode ababo hoba ima wu amasembe Onyame asase no ode bakọ awie ye I'm finally the time for this afọ e mo de yami aka afọ na na bebam wadwe sa akachi nase onyankopon a onim kukuo mu asam no ose onim adwe kwa wadwe.

be what Jesus is. Emuna yensaka. Atum be what Yesumo. Emuna yensaka. Atumi muna yawankayo. Emuna yezekiyo.

sumiye dia wodwe ne hona kosua waye bida ha owo sumiyo dehe owo sumiyo ana minim sanwo ni adebapon fi

Amina wai. Samin tuni wunyo. Eni ni wada zepa. Fansra mai. Neswa vratitie. Ah.